Nomvongsut gongto matanchi tungkung tunglat khamrimo matanchi tungkung tunglat be arisa adon atim ka jungan bu gen ren ren nyu anam anom ing nyu song en ksasatel songrem go pasang yang chen rigi mo lomne samsa atim fungan mo medium wave gyanya cha kasi kati samthap tik tora kukyak meter band tuntrakat gyo filisa fili kilohertz are nomvongsut gongtok sa namuncha matanchi tungkung tungla thope re lam jokham mo thope are rem ren ren new song na gyoka cha sam megahertz fm kanchanjanga lepka news on air apps lamla shenong khichet ni mo Matanchi pohorthak namkur, tuntrok net, gyo samsa fulithep turok, un nam, blungyom lavosa chö sam surong mis yagum. Olomdo, migdum namkur tuntrok net sa nyethep turok, un nam, mi lavosa chö kiti kukyo thap surong mis yagum. Atit beka kaisa studio sa chagyan nangsin namuncha, tachat flisa Facebook lel hungum. Tujut are nangsin na la jonggo surong la ransong sa kumdun ka ago anit sa tep ka rongvom sa punol un atan thamdun ka fushet ni mo. Alonggo thuperem na han lung frit lung gynlen han fanbu rongvom sa punol are fuding mo. Shennong o vom sa punol are kayusa vom pun renyo jermit rongmit sa umnyum ka.

nhà chuẩn bu rong vom sa pon lep lep ka alango reng song sa kum den ka tan tham den ka phu ngan mo ksa tham den sa thak pe re ni pradhan mantri Vishwakarma yojana pradhan mantri Vishwakarma yojana piduk pedik ari re pum jung thok nan ogjing ma thobu gam pedik ari re mura nan tado tadosa akana do yang ni lungten cha lomyu ka mathambu yokrem lishu Sikdim Areka Sitet Kumar Ponsong Ni Ichado Santetla Sitet Yokpong Tadosa Akulomdu Juksho Ari Jongbu Kumar Ponsong Agyabdu Nihangam Tado Tado Tado Tado Akusa Kumar Katgum Tingsong Ngagong Liangkyung Pongka Tiyu Amusong Nan Achok Juklang Agyabmo Thamlongpong Juktobu Nihangam Ari regen la, gyakar jung nun lungmat bambu nimo. Ari jongbu kumor pun song rem jung lom machine pong par shong sa tun ka kompong bitubu nimo. Alom do sutet bu liang pong ka po sa pli rusa matlo sa pli pong dutlung thak tak pong thersho tinggi pong thersho ari jongbo kumar pun song nimo sutet ne lungten sa lamyu ka dumdem pong surong sa jukthobu gum Along Ari Dumdiam Pong Juksong Yang Ni Shapsong Sa Tun Ka Jung Nun Training Lung Mat Lung Hayum Ka Ajik Jik Machine Pong Bithobu Nimo Un Thom Ka Bunong Nun Ul Shu Ul Bu Gum Ari Lom Thuk Thobu Gom Pong La Tadosa Beng Khata Ka Fan Shu Gyakar Jung Nun Ari Zong Bu Ajik Yuk Mathobu Nimo Po Rupl Matlo Pongsa Puli Lom Agyap Mu Mulu Blongpong Juktobu Nihungum Are Jongbu Are Jongdo Fat Pong Lom La Mulu Pong Juk Bambu Nimo Few Pong Mok Pong Sitet Agyap Mu Tham Blongpong Juksho Are Satan Kala Machine Pong Plethobu Nimo Ting song tujut areka jung nun liang kyung thom liang stet du la pum jung pum tho pong jung je jung pong ka liang kyung sa te yu amusa achok pong rem li na jung lam murok long nun training lungmat lung kumar pun song rem hlentop mathambu nimo Sitet du la kumar pun sa lomyu ka ni hayu sa tado sa lomyu pong ni utet du kumar pun song sa sirvel pong alhap ajing mad bithobu ni hangam. Labu song rem gom la bishu. Ya bari kumar pun song nun lungten dithim sa lomyu ka yukjukhambu. Gum Gumar pun song rem tujut aman in kom agyap ngun kon yong li na gyakar jung nun pedig are ogjing mathobu gum Are jong agyap mu lomyu ka yuk mat bu ni mo Jer jukbu song dum shabbu song punjing jukbu song are jong bu kumar pun song agyap tu ni mo Ari hayugun la tado sa yuk matong ka lomyu pong munshu. Ari gun la rem gyakar jung nun liang jung ka kombi na kumor pun. Song rem hlentop matobu gum. Ari PM Vishwakarma yojana re chongjet kirthak ren Narendra Modi nun 17th September 2023 ka ogjing matobu gum. Pedig are sa target re dithim sa kumar pun song rem mathobu nihungum. Pedig are sa jung nun pedig are ka jung nun lon pong la bithobu nimo. Are PM Vishwakarma pedig are ka kom re tilodo mulatni are PM Vishwakarma official website ka nong nun vantho legadbu nimo.
Website arika vantho le le lungat khobu shogu pong tholung along gat khobu survel pong kompong ulgongla ngunchu. Pedik arisa vantho le le shong re nam kitik kithaplom thal khoshu. Pokto dithimsa lomyuka yuk jukbu kumarpun song ngungatbu nimu. PM Vishwakarma Yojana sa Jukapri Ari Jongbu Kumarpun Songrem Lido ka Tilodo Bamukon Chongsa Tanka Gomo. Hayu Liang Kumarni Shenla Sitet Sitetre Olomdo Bamnibu Gum. Ari Jongbu Moro Songrem Kompong Ngunkon Uyong Linen Self Employment Ngunkon Uyong Linen Pedik are sa oxygen muntobu nemo. Alom lilin kisisa atanbu thamden are abidu lungchong shu. Lodula shen nong o samfranbu rongvum sa punol are. Kayusa vompun renyo jermi trongmitsa umnim ka pokto azuk umnim. Hudosa shen nong o vom sa punol are.

Nusi chan yak tung tim bire ning sang chok nu ke yung ba ke yung ma li ga pi sang ba khem la ma ha o lam tan tak nu si wa tu na ru. Mi tong mip na ching ne chi thi bu ngā sum si te pok wa tuk si nu si mi tor hen ching thi na ching li si ang li si ki la hos lam ba pa ri ge ra pa chi ge. Ya mu kan chan chan ga ren FM na ching thi kang sum si mi ga hos lam ba ang khem ma asuk tum. Kan kanda in sibung him lamba pari gira pachige aye na chiri tongbe henching ne chi nebung ang nu si me labarin mikhang ba yen lo. Allo in sibung him ba muklip isi yunchik pa nga si mukte yen thok pa heke nu si chan yak tong timbe heek sin. Timbe o kak no togi in kong kepsun ken egang thik ne chi sami gen samlo tumyang hang samlo samme paruplal yak tong lego itlao kepsum lo. Kak no togi in kong kepsun. Andhra Pradesh

Kokma fangjang lokuro yaktung la ji halari samepa tutu rupla yaktung le koi lao akhepsim la avche jure khakon kirike tutu ya tutu rupla yaktung le kuban pa maile kune namdha sukim timrong pangphi keyung babang sarangang kusing ni ma suktetlu kune ani yaktung suang sare lagi yorik poriku konki ba porik porik pa tumyang hang samlu porik porik pa same samigen samlu ha samet tu surusi angwa agora kune samigen samdu uro menang samigen samdu u konke wa fok samdu ya thak yu iba samdu tong tong khune ani yaktung suang sare chaha ke jok pa yorik porik pa sapan ha ang saptu suru si ang wa ro kha kon keri ki yamu ang khune ekui lawa ain ba nisige pa tumyang hang samlu tun dum bera pachige khepsumang niwa tam sumlo kon tumyang hang samlu in lati ani pang samlu bang kusing ni ma suktet lo

kon keba pangsam lo ha re chugule alu ani aktung suangsa in thikseng wa ajuge awa bang sarang pa ma suktet lo kha kon keri ki una huri yemle ani thaba yuma sire kon keba parik parik pa pangsam lo tumyang ang sam lo khali sam lo hak pare sam lo kon keba parik parik pa sam lo ha sam me me tu me ru si ang alu ani khara kon keba parik parik pa pangsam lo ha hinge ang ani aktung suangsa in thikseng wa ajuge ang awa bang ani sarang ba ma sukte lo kha kan ke ri ke kan pang sam lo re ko e kan ain ba sapten kepsum sapten ne tha min no rules unite us fair play define us on world fair play day kha ke ri ke ani thim ren thik khum ajok lo ani kha kan ke ri ke kha sem la ba chat le ang sarang wa mem ma ajok lo ayen ba kha sem la ba yen ni to kon iksa khambe ko men cham yap mi sawan abu kheang awa dongdong una huri yem ille men cham yap mi ha sari ki tim ren thi khum ho ma re chugule khuni sari ki tukhi me je ang mewaye khuni sari ki tukhi lakhi o mewaye ba le chugule khuni akhen yambok o je yambo me je ang mewaye heki po khele ille khuni khasem khu ma re lagi yorik pori ko lagu ha te men yukhure lagu ha me jogu si ang khen e gang nu kere ki te men ten cha dongdong wi wi la ji ten cha ba ha re lagi aku akuni ya ani la lagu aku sumang awa kha kon ke ri ke ani e gang kere thim ren o gap chok men me hek tu kere ki khasem kho ma me hek tu tong dong alu ga thim khasem re e ani thikum ajugen awa ba sarang pa ma suktet lo ani gem ile men cham ya mi ha sari ke tu ke aje ya mu khuni tu ke in sari ke togi pure ang pe kha kon ke ri ke e gang kon iksa khambe kha o men cham ya mi ha me bun de ro me be men cham ya mi re ani na men chan men cham ya mi lu mo e na men chan yo ri pu re ro pi ile e gang yu pu re men cham ya mi re lagi yo ri pu ri ko men cham ya mi re tu ki men chan ma re lagi lagu ha me jo gu si ang me wa una yam ile men cham ya mi ha ani the yam bok o sang lok me ro ile yo ri ni sam ho ma re jo gu le yo ri nu ni wa nu ba ni wa ho ma re jo gu le ne khuni the yam bo o sang sang kha sem men kho sun ang khuni a fel le sang yo khe ki ro me wa ye me gore gon allo ba yem nu yen le isi kin o me ma ang ani gere ki kon iksa kham be ko ke yung ba ke yung ma men cham ya mi ha re the o sang la go kho ma dong dong kha sem kho ma yam bo kin po khe ang e chok men bu ba e pong lo e po ayen ba yenit in angna kon khasem laba cha chatrin ang sarangwa memma ko heksing poke angwa gora kon khasem laba chatre yenit o tongbe thok kon iksa khambe ko memendu ya amendum ye kha kon kerike amendum ro allo ba yem o khasem khu mayam yambi in yukpu yukpu re chu ang kot na mencham ya mi re lagi porik porik pa khuni hang hang wa mekhus ang mewa gora tong tong mencham sa ha re lagi ya ani the osang lok aru la lok aram khuni the yambo ya ani the yambo osang lago akho sum ang e awa una yem ile khase men khu sun ang allu me khu sun ang allu ba yem ile thim ren chogule e thikum ajo ge ang awa goro yukhu re kere ki kon ke ba kere ten cha ba hare lagi lagu khasem khu ge de pa chogu ba ile chogule allu kere ki te ten cha ba hare the o sang pem pem ba lagu ya the o sang ani khasem khu aku sum ang e awa ka kon ke ri ke ain ma sap chen ju re kon sap chen ko e gang yam mo ang ain ma sum si ge pa sam e gen sam lo rupal yak thung le gui lao khep sum ang ni wa in tam sum lo

라소 다 다링 기 레림 나달 헹게츠기 다링기 숭루 당포 세모나차 다 헹게츠로 다링기 된레 고주 삽직 된카 식진이지 주시인 고주디 간인 슈나 합탭레 방카 독시 인지레 슈와치나디 learning beyond textbook korlo in semona tashe lenshe tang jongshe di ngacha ki ngachi mitse zozo sonte jango to in tashe di ngacha ki khan laptop e lapengono di shin di di loktep de chu do dile hikyu de su myong pole di cham ki shin ngacha lo thop char lapte ki ngacha twitter no she insa Tesang ngachagi jikten dinosha kan nogo lapegonlo ngachigi ame kokole ki myongpole ngacha shishi sonte lobjong pyashe didi korim in lapdegi ngacha logotoin. Nosam tangotoin takinme ki ngachigi loben chui laptana ngachagi tabegondi kongchugi loktep dilo lepti tenang pinyopobe Tesang Tare ki tuche nongsha ngacha ki khan tago lapegonlo di ngacha tsui lapta tang dokshin nongsha yarge tango tuin. Pena cha jana ta tare ki pocho tsulo loktep nongsha chuku khan nyepo odi malapo phyate ki khon tsulo ngacha ki lem phyado dile ngacha ki Tsepa pyashe dile sem tsukti ki ko tokshe dile kyunju ki samlo tang chukshe khonsulo ngacha ki didem joji tenka hlap koto in. Ta injile shuwa chena khonsu ki critical thinking dile analysis didem gojo tenka ngacha ki pocho tsulo lem pyati hlap ti khonsulo riko pinsuna di Kong Tsui Rana Susuki Kangilsu Rangi Kotunduki Kong Tsura Selta Pyashin. Ditang Yamchi Nacha Rangi Chichoyang Kong Tsuki Yagi Tonshina Roram Tendobe. Tatengduki Laptang Nosha Loktep Chiku Lo Reba Mayawa Pyateki Panka Asimchik Tunjakteki Nachagi Lapkotuin. Di Insonsa Diki pochotsui no sam tong she no shayang yarge tun she in. Dile lopsen dil hapegon jen lopsen zu tutu ki ngacha ki tu atang ra lapko to in. Ta tingtu ki lape ki techniques yang na chui zu lapegon no di pena cha shena ngacha ki hoke no shayang dejum ki charap di zu lapegon no di jen ken lopsen ki history loben zu ngacha ki zingel no sha po jakte ki kong zu ki opinion disu kanduko ngachagi gachui susu lenjakdegi pocho zui tunang pinshe naoshanyang kongzugi yarpil yusheyin. Ditang nyamchi pocho zui semyang yengdi mingyushebe lomenzu saabzu pojakdegi labegonudi kongzuyang atsimjik attentive tunshebe di insonsa ngachagi kanil labrung da tengtu ki chui nongsha taadigi ngachagi lobtsen chik chuku malawa piyadigi chik le chik yen nyamchi tutigi ngachagi labshedi da tuzu lep doyobobe laso ta taring goju tangpo di nongsha na cham jakshayin ta tuzu notar ina lengesu lo sunglo nipo fushayin semona